0: Tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngabur nga nga ngaling nga jagoon. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty the land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgi yenga, banjalaka, and pretty butterflies. Nimburgi yenga, bugurga yenga, jalamba yawa yenga, abakumi, and the healing colors of the rainbow. Respect the Banjalang Nation. Bugulbe, good thing.
1: Missed your favourite show? We've got you covered. Head to bayfm.org/guide to replay any show, anytime.